0: naman, extra ang ganda.
1: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kailangan mag padala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nag-crave na sad biya ko o crispy fried chicken, ay. Ako sad ma, I want to eat lechon manok, tapos lumpia and siomay.
12: Kahibaw na kunin niyo.
11: OMG!
12: OMG! Lechon manok and meat shop. Ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG! Sabdama kapalit sa masaligan, quality o affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, batikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon manok sa ilang new branch sa May Palao at Mangsa Land Bank. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o laing pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki! Oh my goodness, sa sarap!
11: OMG! The best ka talaga, ma!
13: Siksik sa laki!
12: Sa presyong abot kaya!
13: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
14: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, og Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained ng mga mekaniko. Anaanimutang sa bag-uniining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
15: Basta motor sa Saga Tabay.
16: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na'y lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mukin ang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakadool nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
17: It's 8:10.

0: Aras 8.21 pa mga igsoon, kaya paminaw lang hapon ang kadaghanan dari sa inyong paborito ng FM station, Wild FM 103.1. Let me love you, Carmelita. Nabot ba na spunto nga na'y naging unog, I love you ninyo. Murag ang kadaghanan man iabot sa mga DJ kay I hit you. Shoutout na mga suki daw na mo dari karon sa may barangay poblasyon na merkado. Sa may wet market karon na ka-tune in. Hello. Kabang nagkalain laing karinderyahan di haro mga pagkaunan. Hello. Medyo mingaw ang atuang Domingo, no? Pero ay balaka unya, mudagsar na mga customer ni mo, no? Ay kumpiyansa po, no? Di po na to lutuon ang tanang putahe. Kaya pa, mag-ugba po hon. Ayan po na, mubalik sa normal, no? Anak man na, siguro ay mga trabaho uban di haro, no? Uban siguro kay wanerado kay siyempre Domingo. Ay kumpiyansa ay nainilang po sa pagpangluto, ha? Siguro kung kadadlaw yun yung putahin sa mga sobra pulo karon kay mga ayaw po pabtag pulo na lang kay para sigurado nga di po masayang mga ano mga panos niya na okay ron tagihatag niyo sa kuha. Pagkita sa mga karinderihan di haro na ay labi na ni mga tagapalao po di ay o shoutout na mga suki na mudari sa may city hospital na bahin mga kaigsuna na mga driver dra mga balabal driver pamahaw mo ha kung kalimot kalimti ang tanan ayaw lang pamahaw ha. Subot pa sabot ba na DJ nga kalimtan ako akong asawa. Ano mga kalimtan ang tanan? Dabi po kay literal po nimo. No? Ako lang kay ano, yun nimo kalimtan ang pamahaw. Eh para na saktong kusog, tinood, tinood! Alas 8.29 mga awa baby, syempre. May papaminaw po ng mga taga Maria Cristina. Ano? Amping ta sa pagbiyahe ha. Ilabi na ng panaugay gikan sa may Lanao del Sur. Oo, oh, pasakaay ba? Dara sa may Maria Cristina. Kaya naarap ba ito yung bagulang nga na disgrasya, di ba? Amping ta kanuna eh. Ay mong kumpiyansa ko berte kung di man kailangan, no? Oh, ay mo pagdali. Ay mo kumpiyansa kay... Pero mga panahon na, no? Importante yun kayo mag-amping. Samot nagnatay mga gibilin, subalay nga mga gagmay bata pa yun, no? O, sana lang, o, di ka mag-amping di asdalan, maangol ka. Disod po ako imong tawagon kay para mo, no? Disod ka ayun, lahi biya yun nang ikaw mo yung matiman sa mong pamilya, no? Kaya sa laing tao, tinood, tinood mo. Ampo yun, ay mong gawa subalay, no? O, ganda. Abot sa dalan, eh, daladala yun na to itong presence of mind. Tinood, alerto kanunay. Defensive ba nga driver? Ayaw mo kumpiyansa ko, pananaw ninyo murag, uy, murag, dikit ra kayo ko ba di? Padaplin tagamay, no? Kung pananaw ninyo, ups, namay murag, kusog padagan sa likod, o, sige, padaplin tagamay, ana, araman na, gusto mong gulpon mag-gracing. Ay mo na, siyempre, yung mga kaigsuna na muna na ka-four wheels, ano lang punta, no? Giveaway lang punta, no? Sa mga naka-two wheels. Siyempre, na yung mga panahon na gusto yun na sila musuksok, no? Mogalin ang gamotor, kaya tungkol na ng dali makaabot sa mga atuanan, no? Pero matod pa sa gingon sa kada na iya-iya man tayo diskarte, no? Oo, iya-iya pagka, ano ba, likay sa disgrasya. Kung ngayon mong kontra diha, huwag galikay, ikaw likay na lang, ha? Nga, DJ, lahi mong DJ, no? Maski paggalikay, maski galikay ka DJ, kung nadyo yung mga pankidra magpadagan DJ, madamay ka DJ. Amo na, gingon, pag-hike na lang. O kung dili, ano na lang, ipasugo na lang sa uban. Hindi, no, normal na siya. Ado sa itong kinabuhin, no, risky yun. No, maskin asa. Maskin nga, gakaunra ka diha sa ano? Sa fast food. Pwede galit kayo nga, mawad ang kaginin hawa diha. Kung imong ilamon ta ng mga bukog diha. Oh, ito, mulakaw ka diha sa sulod sa mall. Pwede na kayo matakil po kang galit diha kung hindi ka mag-amping. Ano, maskin asa, no? Pwede kayo maitabo ang mga dili inaasahan mo na yun mag-amping. Dalang pag-ampo, no? O inumdumis kanunay ito ang mga lihok diha, no? Okay ra ba na? O di ra ba na makadaot? O di ra ba na maka, ano? Makasagabal? O ana ha? Okay? Okay. Aras 8.33, mga iksyon pa rin sa unang rilig hapon sa iyong kanunay ginapaminaw, Wild FM 103.1.
1: This song is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rob. Bango-bango.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dagan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
1: Andun sa bangko, inanimbag. Nakainundo mo ko sa kong Yaki. Mula kong i-haplas. Dumarakada, dawala. Tina, bantilan. Adi ko matanaw.
0: Mao ka na. Ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: Mga pinata!
4: Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawa na nag-inom o kape, makainom na yun mo.
5: Ay, kalami siya kape, oy.
3: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: It's 8:41. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
7: Saksa sinagol. Sundatang kinaraan.
8: Suwak sa dugan.
7: Saksak

0: Which is the music sa wild, no?
1: Awook yun!
2: Share lang nako sa inyo, wild babies. Mag-food trip ba yung taami mga DJ sa night market at tungi aging simana? Mga on, chika-chika, o good vibes lang. Apan pagmata nako atong adlawa, gisipon man hinuon ko og sige na og panghatsing, maonggan Usap Z Plus ko dayon. Atong una man good, gatuo ko nga, ah okay rani, madala rani og tubig, dayon pahuway lang. Pero napansin nako nga, kung pasagdan ra di ay, mas mudugay na hinuon ang sipon. Kung dili patambalan, mudaghan ang virus sa atong lawas, muhinay atong resistensya, ug pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, kahibaw nako. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, Usap Z Plus 40 na dayon. Usap Z Plus 40 na with Zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling, o galing uminom every 6 hours. Mauto, digaana dayon akong pamati. Nakauban ako sa mong food trip, wala na KJ moment. Maunang wild babies, ayahuwata nga mas mulala pa ang sipon. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, pag Usap Z Plus 40 dayon, para padayon ang kalipay. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc. I generic name ng Usap Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
4: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
5: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
6: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakit tumpod na.
7: At
6: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's 8:53. Time check is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
11: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
12: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
13: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
12: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touchscreen and battery replacements.
13: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
12: Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
13: Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders sa Baile Street, Iligan.
12: Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132.
13: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.

Para sa 8:59 mga igsoon, nagkapaminaw lang gihapon kamo diri sa World FM 103.1. To all the girls we've loved before. Ano yun na, no? Kantahan yun na to mga ex, ha? Padunggay mga sawa, diba? Di, mahilag di ka makatilaw ko, ano? Sirado nga pultahan. Rasa masuki na mo dira karoon na minaw ning 44 ka barangay. Salamat sa inyo pag-uban ako, no? Gika pa ganyang alas 6 sa buntag. And medyo init na ng gawas ng ato ang mga kusog diha, ang ato mga ugat, no? Layar mong yun na basta mabutang medyo hapit ng unto, no? Ang gawas ang atong singot, no? Medyo paspas ang heartbeat, ha? Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. No? Og medyo ano na, medyo bugdo ng ato ang mga, uy, si bugdo. Bugdo na ato mga ugat. Yeah, syempre, paspas naman na ang kuan, blood flow. No? Trapuhan na to, ha? Paguman na itong pasingot, ha? Ay mo kumpiyansa di, ha? Dapat ang kaya dito magpauga kay sama sa gingon sa kong lola sa unang panahon. Di daw ito magpauga kay para di, ano daw, sana? Adin lang ako explain. Sa'yo pang gihapon itong ano, no? Oo. Pero mula gina siya, no? Dapat ha, mga batanon di, ha? Ha? Tataban ta sa itong mga ginikana di, ha? Sa itong mga panimalay. Malimpyo, mahugas, no? Manrapo. O may general cleaning ba ka, ha? Kaya murag aghabi, no? So, summer biya kayo. O abi, no? Lima katuig na imong kwarto. O yun na limpyo-limpyo, lalong skatre. Makatabang na, sayang ka na pagpangwaas mga abog, no? Oo, yung abog nga medyo magkabat ng mga pulo katuig sa inyong kwarto. Walang katana na ninyo, no? May pang-abog na pabilin sa balay. Yeah. Imong uyab kay, tuwa na sila yung balay, ha? O, sa pamay, buhato na itong panay tasunahan kay musunod ang programa ng Pinoy Musika. Ah, grabe, no? Takot na akong umibig. Ayoko nang maging baliw. Ang nakaraang kabiguan, gusto ko nang kalimutan. Okay, ano man, ano? Mga April Boy. Mga April Boy ang tirada. Tapos midley pag yun, dito sa video kihan. Kabantay mo na, may medley na April Boy, no? Kunay ang

0: agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Di stiff neck na sad siguro ko. Uy, ikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, basa pagigukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ko na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay yung gamit ni mo.
0: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
1: Dili, oy!
0: Unsa man, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, Subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil. Para siguradong maayo ang resulta.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain, o strain.
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot, o sakit-sakit sa imong lawas. Pablay sa mga butika sa inyong lugar.
2: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
3: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
4: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
5: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
4: O eskwelahan nga dili basta-basta.
5: Offering complete education from kinder to graduate school.
4: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
5: A Catholic school where your child's future is secure.
6: See you, future my

0: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw. Ug Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pina kakusug.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ang imong palalito na dinanimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap sa imong budget kay basin magkuwang maring. Tinanaangay pa nimong kabalak-an kaysa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadipto tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na himutang sa Quezon Avenue, Iligan.
4: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kaya lang yun ayaw akong hilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo nga kog o panyawan, ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala naman ko yung mati. Nakahantog ka rin ang minitin ako. Kahantog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
0: It's 9:11.

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy. Even better na. Versus previous formulation.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon humba adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
2: Sa mga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika og parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw hulata ang imong lawas mubigay. Panalip day kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika og parmasya sa inyong mga lugar.
3: Kung nangita ka og hardware supplies, Home Star Hardware na. Home Star Hardware. Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Home Star. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayong makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111 o tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
4: It's 9:38. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
5: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kugon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kugon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit, pangita alang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasa.

0: Oye, the music so wild, no?
1: Awood yun!
2: Wild FM!
0: Nauli yan na ka, ma?
3: Wala pa.
0: Nauli yan na ka, ma?
3: Wala pa.
0: Nauli yan na ka, ma?
3: Wala pa.
0: Nga nung dugay mo ng Sip-Una, ma?
4: Kung naay Sip-Un, muhi na yung immunity maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa Sip-Un symptoms, sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
0: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
0: Maayo ka, oy!
4: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
7: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
0: At
7: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kitos

0: di sakit akong tiyan. Effective yun kay Chef Ami Duyag Pakalat o Pagagian.
1: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Brand Motorcycle Units. Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot ka ang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pa gyud ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ma, the crave na sadbi ako o crispy fried chicken ay. Ako sad ma, I want to eat lechon manok tapos lumpia and siomay.
5: Kaibaw na ko ninyo.
6: OMG!
5: OMG! Lechon Manok and Meat Shop, ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG, sabta makapalit sa masaligan, quality ug affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, patikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon Manok sa ilang new branch sa Maypalao at Mangsaland Bank. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o laing pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, salaki! Oh my goodness, sasara!
6: OMG! The best ka talaga, ma!
5: Siksik sa laki!
6: Sa presyong abot kaya!
5: Panalo sa lasa! Busog sa timpla!
2: It's 9:57.
7: Wild FM!
8: Mas guwapo dyan sa music sa Wild,
7: Awood yun!
2: Wild FM! Pinoy Musika!
9: Sikat!

0: to the music so wild, no?
1: Ang ugyon!
2: Wild FM!
3: Himsuga po sa imong anak, uy.
4: Sos, masakiton po no.
3: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Selene Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga, daghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
8: Aso, Sterling, wa di ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
7: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
8: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
7: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
9: Okay, laki, okay, sarap, OMG Lechon Manok.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko, nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na

0: kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang GD Detox Plus.
1: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: It's 10:22. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Sed Celebrity Beauty Soap.
3: Sed Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
2: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa Vitamin B Complex, Magnesium, Turmeric o Chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Og sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Og makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Uy! Aniya na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina. Magatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood Normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila. Ug katul-katul sa mga pamanip. Lubog ang pananaw sa mga mata. Permeng kapangihi. Ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga butiga o parmasya sa inyong mga lugar.
8: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's 10:24.
9: Mas guwapo dyan sa music sa Wild, no?
10: Ahog yun!
11: Wild FM!
12: Pinoy Musika!
13: Sikat!

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: It's 10:32. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
4: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
5: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Vit Capsule na!
1: Stress ka ba?
0: Mang Aerol Vit Capsule na!
1: Kulang ka ba sa tulog?
0: Mang Aerol Vit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerol Vit! Aerol Vit Capsule!
1: Stay healthy the Aerol Vit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
0: Aerol Vit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apanawa paghihapon ni mo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto ni mo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA Omega 3 nga giusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
5: It's 10:36.
6: Wild FM.
7: Mas papadyot ang music sa wild na.
6: Outlook yun.
8: Wild FM.
9: Pinoy musika.
10: Sikat.
11: This song is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: 26 wijsmuur.
1: Himsuga po sa imong anak, uy.
2: Sos, masakit tungpod na.
0: At
1: ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Selene Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Mahigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
2: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan basta nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan basta nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's 10:52. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of SED Marketing.
4: Wild FM! Mas guwapo dyan sa music sa wild, no?
5: Ako yun!
6: Wild FM! Pinoy Musika!
7: Sikat! This song is brought to you by Southern Cablevision Incorporated, SCVI Fibered Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.
6: Also brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of SED Marketing.

0: Papa ce de music să wild, nu?
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ganda! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
3: Naana mga bisita, gadget lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow, mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang

0: Wat je dan mis ik zo uit nu?
1: EXL maka buhay plus dahil tawid capsule uno siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem guayaba luya bawang cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagun D vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL maka buhay plus dahil tawid capsule kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang go for health. Go for life with EXL.
2: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
4: Si Anan Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This portion is brought to you by GDTOX Plus Herbal Capsule. Daganagantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.

0: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
2: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganon katindi?
2: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGC.
4: Hoy! Aniha na! Finally!
5: Oh! Yeah.
4: Ang kape na tugay na natong kipaabo.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
6: Sugar Blocker Formulation. Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina. Makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood Normalizer. With the power of natural detoxifier. Sa mga naglisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katul-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi. Ang kape.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: Ang imong palalito na dinani mo angay pang problemahon. Kay naara sa usa katindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Dinanaangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Mahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
3: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Jeritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

Crispy Fried Chicken Stores at Mulave, Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag, Zamboanga del Sur Public Market, Palao, Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose, at Bang sa Aning Liempo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

It's 11:35. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Brand Motorcycle Units. Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Visita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan.

0: Kailangan magsanglaw pero nag-aalinlangan sa mataas na interest rate? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Pawn Shop. Alam nyo ba? Napakababa ng interest rates dito. 1% lang pag tinubos ang sinangla within 11 days. Mataas pa ang appraisal rate at automated ang system, kaya walang mali sa kwenta. At eto pa, may text reminders pa before your due date. O, di ba? Iwas penalties. Kaya pagdating sa sanglaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Wild FM!
2: Mas guwapo dyan sa music sa wild, no?
1: Ahog yun!
3: Wild FM! Pinoy Musika!
4: Sikat!

0: sa Kugon Herbal Capsule. Kugon Herbal Capsule, hinimo sa Sed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
1: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sa exercise, kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sa exercise, kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
3: Homestar Hardware.
2: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SB Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111 o tawag sa landline 222-0995. Homestar Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Homestar Hardware.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gidi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Sa tambal nga barato,
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o,
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto,
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo,
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa duulang maadtuan,
6: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
7: It's 11:56.
8: Wild FM!
9: Mas guwapo dyan sa music sa Wild, no?
8: Ahog yun!
10: Wild FM!
11: Pinoy musika!
12: Sikat!

0: Music so wild, no?
1: Dong, pagpalit na to oglitson man, no? Kato nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra. Ipalit pa na natog bugas para pa ni hapon.
0: Okay, tay.
1: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
0: Unsa man taon ka tay na half ra man na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
1: Aw, nindutan di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa og lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok.
2: Okay laki. Okay sarap.
3: It's 12:03. Time check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
4: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Wala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
4: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Craving something truly satisfying? Sulayin na dayon ang Iligan's best tasting Hello Halo. Full House Halo Halo and Snacks. Silawi ang perfect sweet balance sa mix and match ingredients sa Hello Halo. And Cool Craze Series. Ice cold treats na perfect pang cool down, pang treat, at pang happy mood. Experience Hello Halo. Packed with flavor, sweetness, and creamy goodness. Topped with your favorite ice cream flavors. May snacks pod nga perfect partner sa imong paboritong Halo Halo. Kaya naman, bring your family and friends and enjoy the coolest treat in town. Full House Halo Halo and Snacks.

0: News Iligan Nuns. Anian sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, anian na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans. Nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts plus mga freebies sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain og plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaan imo tang sa bag-o niining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
1: Basta motor sa Saga Tabay.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Pilipili Noi Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
1: Mas guwapo dito ang music sa Wild, no?
2: Wild FM 103.1.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
3: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
4: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touch screen and battery replacements.
3: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
4: Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
3: Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders Sabayle Street, Iligan.
4: Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132.
3: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Darlene, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, Darlene? Nga, daghan ra ba tag-anak? Ya, mahal na ra ba ang lechon manok karon?
7: Aso, Sterling, pwede ka nahibaw nga naanay lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
6: Uy, mauba, Darlene? Unsa man na?
7: Aw, wa na ilain, Darlene. OMG lechon manok, nakanihing ogis lechon manok, nagri

0: Почти там не сексуально.
1: А
2: уют.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa, bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tell me.

0: natipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Kunasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mahinam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago, Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakinig sa inyong mga butika, mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit!

0: Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
1: Mas guwapo dyan ang music sa wild, no?
2: Wild FM 103.1.
3: Sikat!

0: It's 12:50.
1: Time check is brought to you by Southern Cablevision Incorporated, SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.
2: Dragon Fruit Go!
3: Gipakusgan!
2: Dragon Fruit Go!
3: Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Go! Dilit-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasaga para malikayan ang mga klasik-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go!
2: Dragon Fruit Go!

0: 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Gaisan Mall, Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.

0: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: You wanna be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
2: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
1: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LED, Criminology, Civil Service, Napolco, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS Building, in front of Mindanao Glass Salomino, or top of Salon de Alfonso, near PE Mall, Binignon, Kino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta Building, in front of Honda Desmar, Marandin, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Abalos Building, top of Main Jollibee, General Aguinaldo Street. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
3: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana. Ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Og sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Og makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
5: Wild FM.
6: Pilipinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
7: Mas guwapo dito ang music sa wild, no?
8: Wild FM 103.1.
7: Sika!

0: Pretty the music's so wild, no?
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's 1:03.
9: Time check is brought to you by
10: Palawan Express.
11: May pagkakailangan, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Also brought to you by
9: Virginia. Basta hotdog, Virginia.

0: pinakamababang interest rate for as low as 1%. Mataas ang appraisal, automated at napakaraming branches. May tax reminders pa para iwas penalties.
1: Palaparaan sa Palawan Ponsya.
2: Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ani ang pamatuod kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil?
4: Rachel, aboldo, halos mangguto mga bata din, mga italit lang na ikatul-katul sa lawas. Ngayon sila allergy na sa tubig. Sulay ko sa ng Yaki Oil, labaga siya ay.
3: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo.
5: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
6: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
7: Eskwilahan nga naa sa sentro sa syudad.
8: Eskwilahan nga klaro ang kaugmaon.
7: Ug eskwilahan nga dili basta-basta.
9: Offering complete education from kinder to graduate school.
10: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
11: A Catholic school where your child's future is secure.
12: See you, future Michaelite.

0: Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
1: Mas guwapo dito ang music sa wild, no?
2: Wild FM 103.1.

0: Grabe ka init sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayong aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mauto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sip-on og sigin akong panghatsing. Maunga, ganyuzab Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na nako, inumdaghan tubig, kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kay kung pasagdan na diay nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya. Og pwede pakining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na ako padugayon pa ang sip-on. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while baby. Timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sip-on, pag Newzap Z Plus Forte dayon. Para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: It's 1:19. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag Sed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Sed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
4: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw!
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapagdasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Mama Extreme na.
9: You wanna be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
10: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
9: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LAT, Criminology, Civil Service, Apolco, Nursing, Social Worker, NMI, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS Building, in front of Mindanao Glass Salomino, or top of Salon de Alfonso, near BE Mall, Binigno, Aquino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta Building, in front of Honda Desmart, Maranding, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Avalos Building, south of Main Jollibee, General Aguinaldo Street, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
2: Sed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibatid. Nakahandog karoon ng minute na ko. Handog karoon, ayaw na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
12: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag daon sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Upda

0: sang exercise kagatakan bastante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise kagatakan bastante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy, nangita ka og motor nga barato. Likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
2: KYD Motors Corporation.
1: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
2: Hero Brand Motorcycle Units.
1: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pag yun ang registro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, likon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan.

0: Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
1: Mas guwapo dito ang music sa wild, no?
2: Wild FM 103.1.

0: tambal nga barato.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa duol lang maadtuan.
1: Rodion Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rodion meron. Rodion Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
2: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
3: Homestar Hardware.
2: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SB Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Homestar Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Homestar Hardware.

0: Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
1: Mas guwapo jud ang music sa world, no?
2: Wild FM 103.1.
3: Sika!

0: обычай там не сексуальный.
1: А
2: Kahibawmo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe kainit sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayong aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mauto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sip-on og sige na akong panghatsing. Mao nga, Ganusab Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na nako, inom daghan tubig kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin nako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kay kung pasagdan ra diay nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya o pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sip-on. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sip-on, pag Newzap Z Plus Forte dayon. Para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate para paracetamol and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili na to'y kalimot nga posibleng ikaw sad maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
6: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: makapakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik. O adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
4: Ah, nag-crave kag tamis.
3: Don't worry.
4: Kay naa na gyud
3: sa Iligan City.
4: Ang Berry Box.
3: Berry Box.
4: Moist.
3: Delicious.
4: Freshly baked.
3: Every day.
4: From dedication cakes.
3: Creme brulee cakes.
4: To cake in a cup.
3: We have got it all.
4: Available in strawberry.
3: Ube.
4: Yema.
3: Chocolate.
4: And
3: coffee flavors.
4: Ang pinakalami nga cake
3: sa syudad.
4: Pang masang presyo.
3: Pang sosyal.
4: Ang lasa.
3: Bisitahan.
4: Sa ground floor
3: of Documental Building.
4: Barangay Saray.
3: Mga Highway Iligan City.
4: Across City Hardware.
3: Check them on Facebook or Instagram.
4: Berry Box Iligan City.
3: Or call
4: 0905-204-9242.
3: Berry Box.
4: Cause every slice
3: worth the smile.

0: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Wild FM Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
2: Mas guwapo dyan ang music sa wild, no?
3: Wild FM 103.1.
2: Sika!

0: Hoffe ihr dann müsst ihr so weit, ne?
1: Auch Ogyon!
2: It's 2:03. Time check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973 Series of 2026.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
1: Aiza Miguel, nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan akong umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
0: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Naa sa mga butika.

City, Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose, at Bang sa Aning Liampo House. OMG, Crispy Fried Chicken. OMG, sa pagkabarato. OMG, sa pagkadako. OMG, sa pagkalami.

0: Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
1: Mas papunit ang music sa wild, no?
2: Wild FM 103.1.
1: Sikat!

0: сексуальные.
1: It's 2:20. Time check is brought to you by
2: OMG, Lechon Manok and Micha.
3: OMG, kapresko.
4: OMG, kadako.
5: OMG, kalami.
6: Dong, pagpalit na doog lechon manok, katong nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra. Ipalit pa na natog bugas para panihapon.
7: Okay, tay.
6: Jung, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
7: Unsa man taon katay na half ra man na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
6: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka.

Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Wild FM,
4: inaamin ko.
5: Pilipinoy Jukebox.
3: Tumanda kayo.
5: Kini ang programa Pinoy Jukebox.
6: Mas guwapo dyan ang music sa wild, no?
3: Wild FM
7: 103.1
6: Sikat!

0: Escuche da Music Selection. Né?
1: Wildcast.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dagan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na. Versus previous formulation.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
1: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente, ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
0: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.

Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ani na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Brand Motorcycle Units. Zoom 110, Punk 160R, pag X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kaya ang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisitaha sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan.

0: Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox.
1: Mas guwapo dito ang music sa wild, no?
2: Wild FM 103.1.

0: Mas qual foi da Mystic Wild, né?
1: Kahit ba mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe ka init sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayong aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnaw sa aircon. Mauto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sip-on og sige na kong panghatsing. Mao nga Ganusab Z Plus ko dayon. Kasagara man gud, ipahuway ra na nako, inom daghan tubig kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kay kung pasagdan ra diay nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya o pwede pakining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na ako padugayon pa ang sip-on. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sip-on, pag Newzap Z Plus Forte dayon. Para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: It's 2:51. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
3: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999. For plan 150.
4: Plan 150.
3: 80 Mbps for 2,299. For plan 80.
4: Plan 80.
3: And 50 Mbps for as low as 1,499. For plan 50.
4: Plan 50.
3: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0577 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014 Series of 2022.
5: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Sa mga nangita o herbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
7: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gikapoy ka ba?
9: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Stress ka ba?
9: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Kulang ka ba sa tulog?
9: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
8: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
9: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
10: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Aileen Caporte Pahaganas, Kami Lavender Habian Parami, Avelino Malazarte Raman Jr., Jeffrey Sagrado Rosal, Rodzen Calo Sabasahe, Sherwin Delphin Salimpangon Jr., Norman Tampugao Samad, Melvin Subisol Shenes Jr., Jess Balchar Acampado Tamparo, Jalwin Cloy Delostrico Tijada, John Lester Galubag Delmoso, Jose Ariel Bacuaja Tulo Jr., Stephen Pacamalan Bertudazo, and John Michael Sequia Vina. Congratulations from the SPC management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
12: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
13: Wild FM.
14: Inaamin ko.
15: Pilipinoy Jukebox.
16: Tumanda kayo.
15: Kini ang programa Pinoy Jukebox.
17: Mas gwapo dyan ang music sa wild, no?
18: Wild FM.
19: 103.1.
20: Sika.

0: 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Gaisano Mall, Irigan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
2: Yun dyan, purasan. Nagyan ka kong sakit na. Talo ka bulan, di ka tindog. Alos pagbak niya, di ko kabakod. Nag-aplas kong Yaki Oil. Kundang tanong tulupad, lor na uli-ulihan ko.
1: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
4: Homestar Hardware.
3: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline TT2-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
0: It's 3:10. Wild!

0: Mas qual podia dar um Mystic Slide, né?
1: Kanunay kabanggaan to sa mga bacterial or viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus.

0: mo'y sagad kahinungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na ang maski pakusgan o maski pabarato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
1: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
2: Hero Brand Motorcycle Units.
1: Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, likon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
3: It's 3:25. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354.

Matalik sikong hapon, kinatong tanan dakbayan sa iligan. Maayong hapon while the babies nahipos ng nilabahan. Eh, maayong hapon kinatong tanan. Welcome, welcome, welcome, welcome po sa daw. Sa programang Hapon Madness, inyong kauban, Wild Bebas, ang inyong ubos kay Galas Kanginan, Randy Coco, by the way, ang akong pangalan. Basta wala mo nakaila diha, Wild Bebas, i-search, galin ninyo na sa Google. Di ba, naa diha, magawas diha, pinakagwapo diha. Karoon na dayon, please. So, gaya, oy. Wala internet, same ta dere. Ambot ba? Daghan kayo mig internet din ni. I mean, daghan kayo mig modem. Pero wala mi internet. Lisod sabto, no? Char lang. Lugay ka nag-load ang mga commercials. May pagpaminaw sa mga Wild Bebas na ito, 44 kabarangay ng Dakbayan sa Iligan. Ang ato mga higalaw, mga suki na itong tingpaminaw na sa market karon, maayong hapon. Ang ato ang mga driver, ato ang mga pasahero, mga naninda, mga wala naninda, mga grocery store, mga kananan, mga bake shop, mga gas station, ukay-ukayan. Maayong hapon ninyong tanan. Kasi energy, no? Tiyaw mo na. Wala ko na ikaon, ha? Huwag kutob sa mabot sa ito ang Sibya. Kalong hapon na. Ito mga Wild Bebas online na minaw. Maayong hapon. Kanatong tanan mga suki na muntik paminaw. By the way, Wild Bebas, kung gusto niyo nga mauban na Randy Coco sa programang Hapon Madness, pwede kayo, Wild Bebas, send lang mo mag-message. Send lang mo mag-message sa 0997-986-9419. Ako usbon, 0997-986-9419. Bantay dili mag-text, ha? Ako dili mag-text, mag-uba ang cellphone. Tiyan lang. Ang dili mag-text, kay dili na-reply yan. Yay! Yan na pag-wild. Wala pala 5 ani muraga naga drain ako ang energy ani mo. Tas ra pagay energy muraga lower na to gamay. Kay ra na sobraan sab man. Oo, pasimbang na ano kay mo diha babasin kanang nawad-an mo gana diha, nawad-an mo pag-asa diha, manang itaas na ko akong energy para makuan pud mo ma-spread, matakdan mo ba no sa kataas akong energy. Da ba taas pud ang inyong energy, galamya mo diha, ha? Dili magsigig mugtok, ha? Ayaw na na. Ayaw na una. Uy, grabe, ayaw na na. Kung sa pagkali na yung problem, ayaw na, okay? Ayaw na to siya una-una. Maka-move on ra lagi to siya. Maka-move on ra lagi ka, please lang. Alas 3:34 ng Wild Bebas. Alas 5, hindi na magdugay programa ng Hapon Madness. Kaaban si Randy Coco. Drake Hapon sa number 1 ng radio station sa Nagbayan Siligan. Wanilain ka ng Wild FM 103.1. Hala pag-wild.

0: It's 3:40. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila ni ini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Kugon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kugon Grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar levels.

0: It's 3:44.
1: And Sibat.
2: Sibat. Kini ang teritoryo sa mga sikat.
3: Pertigyon ba?
4: Wild FM.
5: Sikat.

0: comum.
1: Mas qual o pedido da música sexual, não?
2: Augusto!
3: Clinical DTX 500 Supplement tong ahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 Supplement tong ahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra batag anak. Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
5: Aso, Sterling. Wadi ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
4: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
5: Aw, wa na ilain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
4: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
6: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
11: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap sa imong budget kay basin magkuwang mareng. Di na naangay pa nimong kabalakan kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, o guban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
13: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
14: Happy birthday!
15: Uy! Thank you! Unsa man ni?
14: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
15: Uy! Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
14: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
15: Tambal nga sabon?
14: Oo. Ayaw pang isug ha? Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan manin mo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan.
15: Salamat kayo, Mayo Region, nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
14: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
15: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug fungi, mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: This portion is brought to you by GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaon sa functions sa blood cells. Gamaw itighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig. Ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaon sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas inong matag-adlaw og GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: It's 3:56.
18: Pogong pre. Kail ni ana ang mga tukar na sikat.
19: Wild FM.
20: Sikat. This song is brought to you by Downy. Downy rock the raw bango bango.

0: That song was brought to you by Downy. Downy Rock. The Rock. Bango-bango.
1: Alas 3:59 itong oras sa Wild Bebas. 3:59 na sa hapon. Nagbrayan, gihapon mo nga nagbaminaw dito sa number 1 radio station sa nagbayan sa iligan ng Wild FM 103.1. Relax man kayo ang kanta, oy. Ma-relax man po tag-apin. You and I. Sige na lang. Maing hapon kang 1982. Good PM DJ. Shoutout na ako si Inting na nag-ilak kaya wala nakapaldo. Asa man ni mo paldo di ay? Coming from Sender Ambo Itok. Ya yeah, sa may Muslim karinderya Linamon. Ah, alas tres pa ko kadlaw na minaw halapag wild. Wala pa man siguro may nag-on na ng alas tres kadlaw. Pila ko mga 4 na mi ay 3:30. May pagpaminaw sa mga Wild Bebas na ito niya sa may Mercado Linamon. Ito po mga Wild Bebas po ang nag-tunin po karoon niya sa may Kaosuwagan. Ito mga Wild Bebas nga naminaw po sa tuang number 1 radio station diya sa may Digkilaan. And by the way, speaking of Digkilaan, Wild Bebas sa maabot nga Martes pohon. May 5 na siya ang coronation, Grand Coronation Night of Binibining Digkilaan 2026. Mga taga Digkilaan diha, shout out ninyo tanan. Ma anong ulam? Kaila. At to mo Wild Bebas, supporting niyo ang mga candidate, ang inyong napupusuan. Yeah. Napupusuan nagpipintagang mga dilag. Dilag din sila. Kaila. May pagpamina po sa mga Wild Bebas na to diha sa may Lugait. Medyo nag-umato ang balibot karon Wild Bebas kay kaulanun siya actually. Kanina pag-start na ako. Mag-English-English eh. Kanina pag-sugod na ako diyan yung mag-igsuo. Nag-sugod na ginsag taligsik. Pero karon medyo nawala na po siya. Nag-may nga taligsik na lang siya mga igala. Munang kamo ko na may plano karong hapon nga munaog diri sa syudad or manhid diri sa syudad ay kalimot sa pagdala sa inyo ang payong mulan man or dili tungod kay kung dili po siya ulan perti inita po kayo sa nga tanan. No? O muna nga mag andam na lang daan Wild Bebas o panangga sa mga dili dapat natong basta kapag kapag sige informin ninyo eh basta pag amping na lang mo eh. Tapulan. May pagpaminabot sa mga Wild Bebas na to diha sa may Sabayle. Musta man mo diha guys? Sa mga Sika driver diha. Musta mo diha? Ang tao kira mo diha? Ang mga kuhaan karon ng mga motor shop diha. Motor shop? Karang mga parts and accessories. Karang mga nagbaligya og mga motor parts. Ana diha. No, hello sa inyo diha. Mga tawag ani ka ng... Ah, wala. Pass. Ang mga namaligya bag mga ligid, mga parts sa kuan, mga nagpaayog mga sakyanan, ano ba no? Maing hapon ninyo diha guys. Sige, kay murag naay ka ng people sa palihog ko, naay tao sa gawas. Hello. Palihog ko, naay tao sa gawas. Wait lang sa sir ha. Yun. Magbabalik po sa Randy Coco Wild Bebas sa programang Hapon Madness dito sa nagkunang radio station Wild FM 103.1 Halapag Wild.

0: kanunay nga pagpanghapla sa yaki liniment oil ni Carlota Balawan maoy nakawala sa kasakit sa ihang abaga.
1: Na-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Naugdok man akong kuha na to abaga. Ahong gikuha na nung blusan nung kuha niya si Uwil. Malipihok na akong kamot. Okay naman siya kuya, di naman siya magsakit-sakit.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mapalit sa mga butika.
2: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
3: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: It's 4:12. Time Check is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Good news! Sa M. Luillier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026. Whoa, whoa!

This portion is brought to you by She Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopalingon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wagtanga ang mga toksin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og She Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. It's 4:15.

0: Trading Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.
1: It's 4:27.
2: Pugong Pre. Kainian na ang mga tukar na sikat.
1: Wild FM.
3: Sikat.
1: This song is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga

0: Padahal dia berbunuh Pak Bina Wild Bebas Negeri dengan radio station Wild FM 103.1. Kay kagaya pa rin pala ng dati ang nararamdaman. Hindi pa pala nakamove on. Hala oy. Mag-move on na Wild Bebas para hindi masaktan ang mga damdamin na ha. By the way, sa mga gustong mag-text diha Wild Bebas, ang ito ang text line 0997-986-9419 0997-986-9419. Excuse me. Again, 0997-986-9419. Pag-text mo Wild Bebas, aron pod Bibo ang ato ang kuhain hapon. Char lang. Pero Wild Bebas, ha, remember ninyo sa itong mga adlaw-adlaw ng pagpaningkamot para sa atong pamilya. Paningkamot man gid ta para sa atong pamilya para makabayad sa mga bills, sa tuition fee, sa imuang mga anak, or unsa pa na diha, o para na ipangkaon ninyo sa matag-adlaw. Usahay, makalimtan nato og amping ang atong kaugalingon. Maski na sa pagtaas sa maski na sa mga taas nga kanang oras no nga, trabaho nato usay magkasakit gid ta Wild Bebas mo resulta nga kanang dili na ta makatrabaho or makafunction og tarong pero ginapili gihapon nato nga mubadayon para sa tuang pamilya. Pero unsaon na lang kung ang kaning sobrang pagpaningkamot nato Wild Bebas para sa atong pamilya o kaning paglimod nato nga wala lagi tay sakit okay ra lagi ko. Muresulta kini sa pagiday hinay o kadaot sa atong kalawasan. Muna nga, before pa ni siya may tabo or sa dili pa ni siya may tabo, Wild Bebas, sulayi pag-inom ang kape nga dili lang pang pamata or pampukaw sa inyo ang pagkakatulgon. Kung dili makatabang usab sa imong kalawasan o paglikay sa mga posibleng sakit. Sulayi ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Isa ka kape Wild Bebas nga puno og benepisyo sa kalawasan. Anaan ni siya Ganoderma og Rose Hip. Makaubos sa sakit sa kabukuran. Kasukasuan pati na sa pagpanghubag or inflammation Wild Bebas. Anaay ginseng og spirulina nga mukontra sa fatigue og makalig-on sa kalawasan. So unsa pa man yung gihulat, sulayi ang kape nga makatabang Wild Bebas. Makatabang. Sulay ang kape nga healthful or healthful na coffee Wild Bebas kay aron nga dili na ka maglimod-limod bang na kay sakit ya wala lagi kay sakit lagi basta kay mag EXL coffee ka healthful na coffee Wild Bebas mapalit sa inyo ang mga suking butika mapalit po din siya online sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee and Lazada. Kaya naman po Wild Bebas have a healthy coffee mix with EXL Coffee Mix 17-in-1. Gandang hapon po sa mga suki na itong mga tigpaminaw karon diya sa may Palao, diya sa may Reverse Side Pit. Ato mga Wild Bebas diya sa may Prox Size, diya sa may Prox 7. Ato mga Wild Bebas po diya nag-tune in karon diya sa may 542. Hello sa inyo adiha, mayong hapon. Diya salamat sa inyong pagpaminaw sa Wild FM, diya sa may Prox 5, diya sa may Prox 4. Mayong hapon. Kasalamat sa inyong pagpaminaw. Right? Magpadayon si Randy Coco sa unahan Wild Bebas kay lisod sa magtabi rata diri. Sige na mo mag karaoke diha Wild Bebas. Hari sabayin na lang si Randy Coco. Programang hapon madness. Kauban si Randy Coco diri sa nagudang radio station Wild FM.
1: This song is brought to you by Downy.

0: rock the rub bango-bango.
1: New Downy. Even better na. Versus previous formulation.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack ug stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3 nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang inoono na may basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: It's 4:45.
7: And do you like to get Sibat?
8: Sibat! Kini ang teritoryo sa mga sikat.
9: Pertigyon ba?
10: Wild FM.
11: Sikat!

0: Mas qual foi o dia da Mystic Wild, né?
1: Kabantay ba mo, Wild Babies? Kung naagali isang agisipon sa office, sunod-sunod na dayon mo matakdan, nahitabo na diri sa station. Among isa ka kauban, siyug pang hatsing o gisipon, mauto. Pagkataod-taod, ako na sa dayon. So, nag-use up Z-Plus ko dayon. Atong una man good, ang ginabuhat ra nako, ipahuway ra ni, dayon inom tubig. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan na di ay nato, mas mudagan ang virus sa atong lawas, mas muhinay atong resistensya, o pwede pagyud mo takod sa lain. Maunang karon, sa sugod pa lang sa sinyal sa sipon, use up Z-Plus Forte dayon. Use up Z-Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na gyud nako na padugayon pa ang sipon. Ug mas kampante ko makabalik na dayon sa trabaho ug makabonding sa pamilya. Timan i Wild Babies, sa unang senyales pa lang sa sipon, use up Z-Plus Forte dayon. Tambali ang sipon para mas mabilis ang ginhawa. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng Use Up Z-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nagkikapoy ka ba?
1: Mag-Aerolvit Capsule na!
0: Stress ka ba?
1: Mag-Aerolvit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerolvit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerolvit! Aerolvit Capsule!
0: Stay healthy the Aerolvit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao.
1: Aerolvit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magalang, pundasyon ng mabuting tao. Tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda.
4: Nano po, Lolo?
3: Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
5: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
6: KYD Motors Corporation.
5: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon.
6: Hero Brand Motorcycle Units.
5: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka palaka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
7: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayong herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
8: It's 4:58.

Pala 5-1 itong oras, Wild Bebas, 5-0-1 na sa hapon. Huwag ka mo nagpaminaw gihapon sa number 1 na radio station, dari sa Dakbayan sa Iligan, ang Wild FM 103.1, nga super kaayo ka daghag waterfalls. Shout out sa mga nangaligo, gikan og waterfalls, ha? Gikag tinago, gikag mimbalot, or asa man gali mo nga falls niya to, hala pag wild. Shout out po diha sa mga Wild Bebas nato nga nagstay at home ragyod. Ragyod sa balay permanente. Oo, dili na mo suroy-suroy. Even ang trabaho nara sa balay, work from home set up ang atake. Ana. May pagpaminaw po ha sa mga Wild Bebas nato din ha nga nagkamulo na gid pud og panghipo sa ilaang mga paninda karon kasayo pud. Alasing ko pa man. Alasing ko pa man nga nang hipos naman na diha. Gimari kayan Wild Bebas kapag Sunday mingaw gyud kay mga tao nara sa balay, no? Gamay ra ang mga musod ug syudad. Pero mostly pod pag Sunday sa hapon, no, naog na pod ang uban. Oo, kay syempre ting balik na pod sa trabaho ugma, reminder na pod nato nga Lunes na ugma. So naana to yung mga katong mga niuli atong weekend, atong Friday pa lang kay holiday, niuli na pod, niuli sila and bike na pod karong hapon sa Dakbayan, kay trabaho na pod. So I'm sure na naana pod mangumpragid na sila daan kay mamalit og mga stocks and grocery, no, para na oh, para si tawag ani para na Alas 5:02 na Wild Bebas, 5:02. Alas sige, magpadayon ta sa unahan. Programang Hapon Madness, dili na. Alas 5 naman. Programang Rockin' Iligan, alas 5, pato ng alas 7, Wild Bebas. Magkauban ko ninyo gihapon, dari sa number 1 radio station, Wild FM 103.1. Halapag wild. Diyan mo Wild Bebas, ah.

0: Classic Verwalt, ne?
1: Auf Ogios!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, fiesta po lang akong body pain! Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kagareta!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
1: Pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
2: Saan ba nagpunta si kumpare?
1: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
2: Ano? Mari, mapanganib sa tore.
3: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
1: Naku! Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Magaginikanan kung ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase, paasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira Brain Supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon.

0: sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, og plate number holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaani mo tang sa bag-o niining address, sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda ng motor.
2: Basta motor sa Saga Tabay.
3: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. It's 5:12. Time Check is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Also brought to you by Downy. Downy rock the rock bango bango.
5: Rockin' Iligan. Rockin' Iligan. Rockin' Iligan.

0: malasakit. Likas sa puso ng Pilipino. Sangiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay am extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
1: Mga pinata!
2: Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawa na nag-inom ng kape, makainom na yun mo.
3: Ay, kalame siya kape, oy.
1: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: It's 5:24.
5: Wild Sika!
6: Rockin' Ilika.
4: This song is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate kaysa Paragis Bilabila.

Alas 5.28 itong oras sa Wild Bebas, 5.28 na sa hapon. Huwag padayin gihapon mo nga nagbawin out sa number 1 radio station sa dagpayan sa iligan ng Wild FM 103.1. Okay, basi nakaremember mo diyan sa inyo ang mga kagahapon na Wild Bebas tungod sa kantang The Glory of Love by Peter Cetera. Shout out sa mga kuan diya, sa mga angkol na to diya ha. Yung nagtagay-tagay, kaya tagay-tagay. Yung nagtagay karong mga oras ha. Handa, sige. I-feel ninyo music sa Wild. Kaya masigwapo gina music sa Wild no. Aug yun. Mayang pagpaminaw sa mga suki na to diha nga nag-snack karong oras ha. Alam, may iba mang snack no. Pwede lalabas muna ako, bibili lang ng snack. Gutom man oy. Kasi walang katao dito, walang katao, walang sa daw. Walang katao-tao sa lugar na ito, Wild Bebas. Ay, ako lang talaga mag-isa dito. Ay, ang hirap naman. May mga dito naman, pero hindi ko nakikita. Invisible po sila. Tuwing gabi lang po sila nagpaparamdam. Kakatakot. Giging Halloween. May pagpaminaw sa mga Wild Bebas na to diya sa may Tambakan. Ang taog kira mo diha. Wala yung snack karon. Wala yung mga malunggay pandisal diha. Wala yung mga alugbati pandisal. Dala 5.29 itong oras, mayong pagpaminaw po sa mga suki na to diya sa Mahinaplanon. Yung mga Wild Bebas diya sa may Luinab. Mayong gabi is Prodec 4 Kabarangay, Nilagpayan, Siligan. By the way, Wild Bebas ha. Katong mga suki na to, ngatig paminaw nga nag-tune in yapon karon sa Wild FM. Kung gusto ninyo Wild Bebas, i-follow me ninyo sa Facebook. Amo ang Facebook account or amo ang Facebook page 103.1 Wild FM Iligan. Amo ang Instagram Wild FM Iligan. Grabe man yung internet. Uy, nonsa naman yung uy. Amo ang TikTok account Wild Bebas Wild FM Iligan. Ayan, i-follow nyo na rin po sa Randy Coco Wild Bebas po sa lahat ng social media. Kung adi mo ninyo i-follow, okay na po kayo. Bahala mo diyan. Nanood. Luod na ba kayo? Anyway, Wild Bebas, text mo na ako 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. May pagpaminaw, by the way, sa Flauta family. And of course, mayang pagpaminaw po sa mga suki na to diya sa may poblasyon, diya sa may Mahayahay, diya sa may Tubod, diya sa may likod sa Robinson the Pit. Oo, maayong gabi. Mayang hapon ka ninyo diha, guys. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Na sige, dili ta magdugay Wild the Bebas. Magpadayon to sunahan. Programang Rockin' Iligan. This is number 1 radio station. This is Wild the Bebas.

0: Descobre da Mystic Sawai, nu?
1: Augurios!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailitsyon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuan niya.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists Abdul Basha Tangkuhan Lantud, Charles Buyunas Lariba, Diana Rose Demasilio Mabasa, Gafor Pundugar Makala, Johairi Rindon Makot, Jawad H. Aziz Mamintal, John Lloyd Impasis Mansueto, Arnick Pakulba Mejos, Archie Enriquez Michon, Abdul Basit Mauna Muna Ali, Alvin Calvo Nelmeda Jr., Jimboy Pabunita Pacania, and Joshua Pahayahay Pacho. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
11: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan. Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
15: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
16: KYD Motors Corporation.
15: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
16: Hero Brand Motorcycle Units.
15: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe. Pang negosyo o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O pas-pas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: It's 5:41.
9: Time check is brought to you by OMG, Lechon Manok and Micha. OMG, kapresko. OMG, kadako. OMG, kalami. Also brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango.

0: Ποιο ήταν ο Μιούσικ στο Wild μου?
1: Αουγούγιον!
2: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakit ton po no.
0: At!
2: Ang bata nga himsug tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi, I'm Trixen Bumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ang MX3 capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Trixen Bumatay sa MX3. Ito ko believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Seth, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy,
0: di ka mangguko sa gym kahapon. Pag uli, basa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
0: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
1: Dili, oy.
0: Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Fruit Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalay sa mga butika sa inyong lugar.
2: It's 5:55. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Set Marketing.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang Kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit ko. Google Radio, Delphine, Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.

0: was brought to you by Downy. Downy Rock. The Rock. Bango-bango.
1: Alas 6 yung buto itong oras. Wild Biba, 6 on the clock na sa gabi. Huwag pa rin gihapon mo nga nag-tune in. Dari sa number 1 na radio station sa Dagbayan sa Iligan, kini ang Wild FM 103.1. Grabe ka-exage, no? O parang yung maglaro gid nga Wild FM gid ni. Hala pag wild. May pagpaminaw sa mga lola o lolo na to di ha, ang naka-Wild FM mula noon hanggang ngayon by Leia Salonga. By Leia Valenciano. Hala. Magdalena. Kinsa magiging si Magdalena di ay bakit ikaw ay naging sawing palad? Kailan kanila maiintindihan? Ayaw na Wild Bebas, ayaw na ikanang ipugos. Imo ang kaugalingon nga maintindihan sa tanan kay dili og dili og dili gid na. Oo. Bisan pag ipugos na mo pag mabot gali ang panahon ni Wild Bebas nga ginapatunayan, ginaprove gid mo sa imong sa daw. sa uban sa mga tao ang imo ang worth, that is not your place to be. Yeah. It means to say nga you are not belong to the group, na left the group kaya. Hindi mo kinahanglan i-please imong kagalingon. Hindi mo kinahanglan i-tawag na. Karang, basta mo na siya. Loading man rin Wild Bee. Basta wala signal di ani napikita kita karon. Mayong pagpanihapon sa mga narihapon na diha kasayo po. Uban karon kay nagkamulo pag kanang kanang himbis sa isda, no, kay magpritog isda, kay I'm sure nagi mga Wild Bebas na to nga magpritog isda para tomorrow morning dili na magluto pa, rice na lang, no, diretso na kaon, diretso na balon. Ano, pero mas nice mong to Wild Bebas ni mo ang sudan kay init mong kaonon sa morning kay init, ay parang init kaysa nga talaga mga paso punta diha. Oo, ang imong balono nimo kay init nga sudan, diba? Nice food na sa iya. Oo, ako parang katapulan na mood kaayo mo hikay basta morning sa matang tagdugay kay mamata. Mamata tag alas 7 na, ang alas 8 ang na ang patasan. Sige na Wild Bebas, so hindi lang magdugay, please. So, balik na si Randy Coco, programang Rockin' Iligan. Iligan Rockin'. Try. Dragya po sa number 1 radio station, Wild FM 103.1. Hala pag Wild.

0: Ce dar music să wild, nu?
1: Happy Fiesta!
2: Kinanglan, extra nganda! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's 6:09. Time Check is brought to you by Zed Banyawan Capsule and Zed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Banyawan Plus. Siya naulian.
9: Skit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Banyawan. Ipalit dahil ko awan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala. Ang kuyibatian niya kahantog karon ng minuto na ko kahantog karon na ayon ako unikan sa kogo ng Panyawan Pablito Simudlan amon isaisin tanakapin sabay na bisita.
10: Dong, pagpalit na to og litson manok, katunga lang. Unya, kanang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
11: Okay, tay.
10: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
11: Unsa man taon katay na half ramal na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
10: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa og lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok.
12: Okay laki. Okay sarap.
13: Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Good evening po, Wild Bebes. Check your time, Wild Times. 6:11, alas 6 on sina, Wild Bebes. Mga ka-DTX, alam niyo ba? Ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng kape sa tamang dami ay makakatulong sa ating puso. Ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng isang tasa ng kape araw-araw ay nakababawas ng risk ng heart failure ng hanggang 11%. Mas maganda pa kung DTX Coffee Mix ang iniinom mo. Mayroon itong Ampalaya Extract na tumutulong magpababa ng bad cholesterol para iwas atake sa puso at stroke. Mayaman din ito sa potassium na tumutulong magbalance ng sodium sa katawan. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center INC. Tumawag sa 0925-501-5065 or like ang Facebook page, Clinica de Alternativo CDO.

0: Richard Dong.
1: Hello, beautiful people! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit pa natagal loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news, Iliganos! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila o cash o easy installment plans. Nga dunay ubos niya down payment. Adunay sub sila mga genuine spare parts, plus mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain o Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained ng mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bag-uniining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag ko text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
4: Basta motor sa Saga Tabay.
5: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gigapoy ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Stress ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit Capsule.
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
10: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
11: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: It's 6:25. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing. Why?

6:30 na while BBS sa 6:30 na sa gabi. Palayan gihapon mga nagpaminaw diri sa naguna nga radio station sa Dagbayan sa Iligan. Ito ang Wild FM 103.1, programang Rock in Iligan. Ito ang gihapon kaupan wa Randy Coco. By the way, Wild Abibas, ay follow me niyo sa Facebook 103.1 Wild FM Iligan. Amo ang Instagram Wild FM Iligan, amo ang TikTok Wild FM Iligan. Kana siya Wild Abibas ang dapat ninyong i-follow. Alright? Okay, maraming thanks sa inyong lahat po. Ayan. Di pa po ako magpapaalam, hanggang alas 7 pa po ako Wild Abibas. O, sabi nila, ang sarap daw kasi talagang may nag-a-update sa'yo. Di na tinood. Bitter. Di na tinood ay mugtuan na guys. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pero mga hindi pa naka-try, huwag nyo nang i-try. Ha? Katong mga gustong i-try, alam, sige, take the risk. Wala namang mawawala Wild Babies kung itatry natin, di ba? Wala namang mawawala kung iti-take natin yun. Wala'y mawala kung atong isugal lang ito ang mga pag-asa, paglaom o pagmata. Sige na, ay mabalik na si Randy Coco, Wild Babies. Nawa na in love, hinoon. Kadili na ma-fight ang feeling nga. Dili na mapugnan, mapugnan pa'y baha. Chayla. Randy Coco, programang Rockin' Iligan. There is 103.1 Wild FM.

0: music sa Wild, no?
1: Awug yun!
2: Wild FM. Magandang gabi po, Elegant City. Magandang gabi po, Wild Babas. Sa pagtanda natin, mas mahalaga ang alaga sa puso at katawan. Buti na lang may kape na hindi lang pampagising, pang-alaga pa. Ang DTX Coffee Mix ay may ampalaya extract na tumutulong magpababa ng kolesterol. May potassium din ito para makatulong sa tamang blood pressure. May chia seeds at desugared sugarcane extract na may antioxidants. Isang tasa sa umaga, sapat na para sa sigla ng buong araw. Hindi lang basta kape, healthful coffee ito. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available sa mga butika o sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, INC. Para sa impormasyon, text 0925-501-5065. I-like ang Facebook page, Clinica de Alternativo, CDO.

apit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini

0: tawag niya. Pagtiknang unang duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabinayral kapsul ilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Sinima o isagan nga hinugdan sa pag-ubos sa imong immune system? No worry about it. Kay aniya na ang maski pagkusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian.
3: Dragon Fruit Plus.
2: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: It's 6:40. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Arina sa KYD Motors Corporation, Iligan.
5: KYD Motors Corporation.
4: Nahimutang sa Ma'am Sir Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Ma'am Sir Construction. Ang una na ang imong gidamgo nga motor karon.
5: Hero Brand Motorcycle Units.
4: Zoom 110, Punk 160R, o X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O pas-pas pa yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
6: Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: to mom with love. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Jelly Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: sugar, 304. So, kan nga nakainom na kung aning seed panyawan, coffee mix. Pa, wala ko kagtag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix, rosemary, kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, negros oriental.
1: It's 6:57.

Alas 7 ang punto itong oras, while Biba 7 on the clock na sa gabi. Pinaghihapon ang number 1 radio station sa Dagpayan, Siligan, Wild FM 103.1. Pero Wild Bibas, wala nagid kayo yung oras para ipadayon ang programa ng Rock and Ligan. Para dagan kayo, salamat sa inyong pag-uban ni Wild Bibas. Sunod Domingo na sa Buhon, 3 to 5pm, programang Hapon Madness, o 5 to 7, programang Rock and Ligan. Maraming maraming salamat, Wild Bibas. Ugma, makaoban niyo si Randy Coco. Alas 6, padalong hantod, alas 9, programang Wild 69. Okay, salamat everyone. I-follow me niyo sa Facebook, 103.1 Wild FM Ligan. Sa Instagram, Wild FM Iligan. Sa TikTok, Wild FM Iligan. Download our UMBN radio app, AMFMPH, Radio Garden, Simple Radio, para magapaminaw mo live 24/7 kahit saan at kahit kailan. Dito po yan sa Wild FM 103.1. Maraming maraming salamat, Wild Bibas. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta, sa walang sawang pagsubaybay, sa walang sawang pagmamahal. At pakikinig sa number 1 radio station, Wild FM 103.1. This has been Randy Coco nga muingon, si Lord Daan, bago ang tanan. Good night, Wild Bibas. Dalay ko ng Diyos.

kaya nagyud ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdo mao tong nakadungog ko sa radyo nga kogon o panyawan nipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala wala na ko nakapatik apay wa na magkuy batya nya kaantok karon lang din din ako kaantok karon na ayo na ko unikan sa kogon o panyawan pablito si modlan amo isa sinta nakapin sa buhay na biska.

0: Ania na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia na ay natural sugar protection, nagmala ang mga dila o katul-katul sa mga pamanip, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga butiga o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Anumang sandali, muling darating si Jesus. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli. Revelation 22, verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: It's 7-11.

0: Hoje da Music Select, né?
1: Nauli yan na ka ma? Wala pa.
0: Nganong dugay mo ng Sipuna, ma?
2: Kung naay Sipun, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon na anay Zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niagin formulation, aron paspas maulian sa Sipun symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa!
0: Maayo ka, uy!
2: Basta Niazep C Plus Forte, karon na anay Zinc.
3: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Himsuga po sa imong anak, uy.
6: Sos, masakiton po no.
5: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang

0: protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus, araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitamina ug minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata ug labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin ug vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus, no approved therapeutic claim.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: It's 7:27.

0: 6 Wild, no?
1: Auf Wild
2: FM. Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ka yung bisita. Daa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Naghan ra ba tag ana? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
9: Aso, Sterling, wali ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
8: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
9: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok, nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
8: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
10: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: ce dăm Mystic să Wild, nu?
1: Himsog po sa imong anak, uy.
2: Sos, masakit ang pudno.
0: Ay!
1: Ang bata nga himsog tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life.

0: EX ang makabuhay plus dahil tawid capsule, ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: 4J Sports Activewear at Tita Fanny's Building beside Guy Sun Mall, Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners.
1: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Ubdan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 7:58.

0: Mas qual pode dar music so wild, né?
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ka yung bisita. Daa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anna, finally!
1: Oh, yeah!
0: Ang gape, nga tugay na natong gipaabo! Wow! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin! Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer, ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer, with the power of natural detoxifier sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulog-katul sa pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata. Pero ninyo pangihi ang kape.

0: Amerika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light

0: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 8.

0: Türkiye'den dinlemek var mı?
1: Himsog abot sa imong anak, uy.
2: Sos, masakit tungpod na.
0: At!
1: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Ikaw ba ka nga ang radyasyo sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
1: It's 8:24.

0: Which of the music's so wild, no?
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po good mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos busa mag-logid ang imong skin kung mugami.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress or anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. It's 8:35.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Maukini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duol lang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
5: It's 8:53.

0: but you don't miss it so wild, no?
1: I'll hold you!
2: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Abot na big mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila Bila. Maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unta mo pag inom na pugo 3 times ini kapi jud ko nga Paragis Bila Bila.
2: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999 for plan 150.
8: Plan 150.
7: 80 Mbps for 2,299 for plan 80.
8: Plan 80.
7: And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50.
8: Plan 50.
7: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429.
9: For DTI Fair Trade Permit number R10-LDN0014, series of 2022.
10: It's 9:08.

0: Escuche de music sa wild, no?
1: Aog yun!
2: Wild
3: mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City.

0: Matikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Retox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagpaligon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up o sa pag-maintenar o EXL Makabuhay Plus Dietary Cap. So, ginamakini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: It's 9:28.

0: Heute der Musik so wild, ne?
1: Auch Union!
2: Wild FM!
3: Ketona ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mubakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
2: Go
3: na Dragon Fruit Go
5: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: It's 9:38.

0: sa nalang daan, inom mo Kobun Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pa kay gipamati, nusa mo ta managang kanang may tama na.
1: Sakto ka pre, sukad ka ron magminti na kong Kobun Herbal Capsule. Kay itahan ni mga damtang daan. Ha, salamat pre.
0: Pasalamat sa Seed Marketing pre, na nakaimbinto sila sa Kobun Herbal Capsule. Kobun Herbal Capsule, hinimo sa Seed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
2: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder! Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dilit-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian! Ayaw pagpasaka para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: It's 10:06.

0: Хочу там мне сексуальную.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Get it on!
4: Hard Max! Extreme Coffee Mix!
5: Makapag-gana!
4: Makapag-dasi!
1: Hard Mama!
4: Hard Max! Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. HeartMax. HeartMax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-HeartMax. Extreme na.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: It's 10:36.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagoon D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Antibiotic.
5: Natural.
4: Antifungal.
5: Natural.
4: Antiviral.
5: Natural.
4: Blood cleanser.
5: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
4: Natural. Dragon Fruit Plus.
5: Dragon Fruit Plus Organic Natural. Sa tibuok lalawigan. Mapalit sa mga butika. Duol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune Booster. Kini. Dragon Fruit Plus. Cleanser o detoxifier. Dragon Fruit Plus. May anti-inflammatory property. Dragon 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
6: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
7: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
8: Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
9: May butang Elegant City. Itong oras, alas 5:06 na sa Kabuntagon. Ug kauban na po ko ninyo. Kininyong higala tonton pakito sa programang Morning Zoo. Dadalang hapon sa DXIL 103.1 Wild FM. Kiniyang istasyon sa UM Broadcasting Network na usa ka miyembro sa KBP. Daghang salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Wild!

0: Which is the music so wild, no?
1: Ang ug yun!
2: Palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating. Ang lupain ay kumugunaw sapagkat ang Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat ng mga suwail. Jeremiah 10:18. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
3: Sa mga nangitaw gerbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalipdi ka nun ay Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
4: Ganahan og sige ginom sa Coffee Yaki si Kim Blanca kay nindot og himsog ang iyang pamati.
5: Pag namagod ako, kuya, sa Coffee Yaki, tapos kaminaw na ako kahit kanang murag na hawas ang nasusunod sa kuntian, tapos sila kami nito, sige na po ulit ba? Sa CR, gaan na kayo kung kaminaw sa kuntian.
4: Yan ang Coffee Yaki. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

Ada single British Shatanawa Baby, Get Wild, Stay Wild with World FM 103.1. Party in the USA. Good morning. 44 ka barangay ning Dakbayan sa Iligan, maayong maayong kinabuhi kaninyong tanan, maayong adlaw. Adlaw ng Lunes. Oo, Mayo ka 4 2026. Ala, grabe no, bago pa man nung tatuga katapusan sa Abril. Na naman tas pitsa 4 sa Mayo. Uy, nga no naman ni. For dol-dol na ganyan tuwig 2028 ay. Kung siya din nasa tuwig 2028 DG. Kuan na siya ka ng bagong kinabuhi. Pero sa mga suki na mudra karoon nga nagkalain-laing mga merkado, good morning. Shoutout sa kuwang mga kaigsunan, mga kaigalahan diri sa may barangay Palaoy, labi na sa Barbosa family. Maayong buntag, Kuya Barin. Oh, salamat eh sa mga suki na mudra karoon ng mga kalindriyahan. Siyempre sa mga kaigalahan ni Barin Barbosa. Ito ay tinuod sa mga suki na mo diha ay mga naigipang kumpra karon ay labi na dira sa may Tambakan. Hello ay mga bagsak ka na bahin, no? Binabagsak ang lahat ng binabagsak. Lagi ito sa mga suki po na mga gawa sa mga Dakbay na Minaw, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental. At syempre, mga namino ka na to online, mga OFW. Hello! Good morning! No, grabe, fresh kay si ate, oy. Fresh kay si ate, kay grabe, oldie yun din tanong ng trabaho, no? Timan ang balay siyang amo, no? Muna kong ganahan, no? Mag-enjoy regutas itong trabaho, ha? Sahay, normal yun na, nai magpa-stress sa inyo, ha? Kay, no, syempre, no, di magit po na to hawak. Unsay dagan sa mga lihok, ania to mga malis kinabuhi na sa Pilipinas. Di ba, mga OFW, di ba? Sahay, mo yung tanete balita madunggan. Unsa man, ay mong anak, kagat kayo, tanaw na to, nasaman. Ma-stress na dayon ka, no? O na mga panahon, ni manawag si mo, kay anak mo lagi na, kuwang ko ato, no? Padali ko. Mas stress na po si ate o si kuya. Ah, ano naman niyo? Kabagor man ko kapadala sa inyo. Ito ay tinood. Pero importante lang yun diha. Nga ka ng hinumduminyos kanunay. Nga dapat nang gihapon nga maggahinta para sa itong future, ha? Ay mo kumpiyansa. Oh, savings gihapon. So, pag save DG nga. Padala man tanan sa kuang kwan DG. Ilang po pagsaba. Nga mo na yung sweldo. O kung na kayo overtime, ayun lang po, ipahibalo. Ipadaplin lang na, ikaw lang naibaw, ana, no? Gabi no, todo. Kailangan po yun ito mamakak, no? para lang yun mag-save, no? Alas 5:29, ay kalimot sa mga suki na mudra, kanunan na ningkamot sa kinabuya, ay kalimot yun atong paliton dira sa mga butika karon. Ang kapsulang available kaayo, mga igsuon, kini ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Nagdala kinig nagkalain-lain herba ingredients nga. Unsa man, makatabang ka na tong tanan. Sama nining makabuhay, muringa asita.

Aban Neem, Guyabano, Luya Bawang, Cinnamon Turmeric, Mangosteen, Serpentina ug uban pa. So ikaw diha karon ni bati nagkaluya, kahina, kapagod, unsa ba dihay mangibati nga murag nga wad ana jud kag enerhiya sa kinabuhi ning kalibutan na? Oy posible ka na sa masa kong ginaingon kanunay, posible ka na nga kulang kag kwarta. Posible ka na kulang kag B vitamins mga igsuon. Na ikaw diha, 20 pesos lang, piliun na nato, desisyon na nato, palito na EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Yun. At 5.32. And syempre, good morning ang mga suki ng mga driver, habal-habal driver. And syempre, ang mga jeepney driver karon na sa Bisaya na gudin tao, no? Nangitag mga pasahero, maskin dili nila, ano, kanang lugar nga ting... ting biyahian. Wabot yun ito kay para mangitag pasahero. Nga ano man na? Bawal na. Dapat palao ra ka magtoy-toy. O, palao ra magtoy-toyo. Kanong niabot man nagtubod. Pero tinood eh. Ano, diskarte na siya, DJ. Amo ba? Bawal man na. Masukot tong mga kuan. Mga taga-tubod, ana. O, mga taga-tubod eh. Mga taga-talipapa ka bahay. No? Mga taga-merkado karon. Good morning. Palenta sa na mga igsuon. Kaya ni-anian ang ako igsuon niya si Black Jack. Daraling hapon sa inyong kanuna yung ginapaminaw ni Dak Bayan sa Iligan. One line mga igsuon kiniyang Wild FM 103.1 and the beat goes on.

0: No, sabi, Karol, wala na kayo. Wala na mong punti, ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Uy, pre, kas lang na kasi mong naong. Niyato mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangupo ngayon mong itsura.
3: Tungod mo sa problema na ko skin, pre? Kundi ba tungod ani?
2: Wala ko karun. Ha? Kusama na!

0: Gogon Herbal Capsule, hinimo sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
1: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: Cum până dum hoț?
1: Let's go put you down music so wild, nu?
2: Au ochiul!
0: Wild FM!
3: Bayanihan, pagtutulungan, sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad, nagkakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2, Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
4: Kanunay ka mang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sinimoy sagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system. No

0: Usab sa dietary fiber, kompleto sa vitamina ang mga minerales, mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang, mapalit sa tanagbutika o parmasya sa inyong lugar.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid darawan eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahari ang lawa. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, uguban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Jeritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Tas ay, simpot raw payback. Get wild, stay wild with World FM 103.1. Mamang sorbetero. Kalit naman naman. Nasaan naman sa taan yun? Oh, sige naman mag mention na ng sorbetes. No, ano, dili na biyating initing. Ulan na biya daw. Oy, alas 6:00 na yun mga igso na ikalimot ha. At siguro doon, atong timplahon kayo na kape, dili mo daw sa itong mga kalawasan. Gamito na itong mga igso. Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. Oh, ha? Dose kabal ingredients ang dala, hindi ka magmahay, lami nga kape. Why pili? Masikisa, pwede mo inumani ha? Pwede mo timpla. Madunahan man o di adunahan. Basta na ay kapalit diha sa butika. O pwede ka ayo, no? Para matilawan na ito. Unsa man yun kalami, no? Nga nung ginabalik-balikan. Nga nung usahay, out of stock man. O, di ba? Tinutungo na ng sa kadagay mamalit. Ha, char lang. Palabihan na po ni mo, DJ, ha? Pero tinood sa mga suki ng mga butika dala sa may barangay Palao. Good morning mga taga Palao Market. Oo, may papaminaw. And syempre kay galahan na to sa mga flower shop karon dala sa may Tambo Market. Oo, ilabi na sa tuang igsuon, mga kaigsuon dala sa may Pakulba Flower Shop. Hello. Oo, busy na sad kaayo ang ato ang mga kaigsuon, mga negosyante. Oo. Oy, dapat ako musukol galimog negosyo ha, kan mga naiplano magnegosyo. Eh dapat lang yun nga klaruhon na itong plano daan ha. Eh para way maya boba. Di ba basta live yung feeling mawabit ang tanan mo hinagkuhan tungod kay nga ano nga yabo lang atong gipang, di ba? O atong giplano nga negosyo. Ay mo padala na yung emosyon. Ay mo padala ng feeling lang, feeling ani, feeling ato, basing kani, basing kito dili ha. Tadihan nagtarong kung sino sudan na negosyo. Dapat dada na yun na magod na ikaw sa amin. Na ano ba, kauban ng numbers, na data. Oo, napagayuhang klaruhon, no? Di na pwede nga, emosyon na lang kanunay. From decision mo na negosyo. Pitaho na to daan. No, pila ka bulan, makuha na to, bali ay makuha na itong ano, dinansya. Pila ka tuig ang ROI, ano. O, mga ba sa ROI? Nawa po ko kabalo, anak. Kaya tinood, no? Pila kaya ito expenses, be? Kaya ba ni? Makasugakod ba ni? Ano man, ano? Rental na ito? Sukol ba ni? Oo, na pa ba'y malbilin sa tuang net? To? Anong na din? Net na DJ? Magbalibol ta na DJ? check na ito kung pananaw na ito nga kaya na ito nga mag-gross pag dalita nga area mag-maninda, no? Dalita nga location. I-check na ito daan ang mga taong mga gidri. Pila ka buka mga namuyo diri. Ana man na sa egsoon. Oh, pero kung pananaw ni mo nga ano, dagandaghan yun, murang mulahutag yun na imong plano ng negosyo, ay itukod na na. Then tawagin na yun ko. Okay, tabangan tika, magtinda. Grabe na yun diba, no? Shoutout sa mga Bugasandra, sa may Palau Market, karon labi na dala sa may poblasyon po di ay. Mga naminaw ka na itong mga negosyante. Labi na kang Carolina. Ay, Carolina daw. Ligaspi, dala sa may barangay poblasyon, sa may wet market na bahin. Oo, nag-unsa man na si Carolina di ha. No, sweet Carolina. Ay, sweet Caroline day to day, sorry. Oo. Ano man yun, no? Eh, sa pagpaningkamot na ito, dala-dala yun na ito ang ato ang kusog yun, ha? Oo, gaya kalimot, unsa man yung rasong ano na ningkamot, kedra, na ningkamot lang baka kay para makakaon ang imuhang mga gip, sana, imuhang mga sakop, o sa ba, na ningkamot lang ka para sa mong kagalingon, or unsa ba, na ningkamot baka para dyan sa future, ana, ha? Klaruhon tanan, kay kung dili, klaro, mangundang tang tanan. Sabi good, no? O bandra, nagningkamot eh, para makasurvive every day. Ano man na, no? Pero lahi, yun lang natin panganduy. Nang murag taas-taas nga panganduy. Kasama sa gingos kadaghanan, libre ang mangarap, o. Oh. Pero kuan, dili libre mo sakay sa jeep, ha? Mahal biya kayong diesel. Bayad tagtarong, ha? Ano, ha? Alas size 4, magpanayta mga Carolina. Ito yung check na ba, play na lang nato to si Kwanbi, si Carolina. Madali lang nga po sa inyong kanunang ginapaminaw. Kini ang Wild FM 103.1 and the beat goes on.
1: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ara sa estreno na Baby Get Wild, Stay Wild with World FM 103.1. Ayun, tagay ta tagay. Dili oi, hindi mo palabi. Mas natay prioridad kung sa may dapat yung prioridad. Ato ang kaning kwan yun. Ato ang kitaka. Dili daw ang ato ang kuhan, ato ang tiyan. Joke, gani ka mo. Depende sa inyong gustos kinabuhi, dili man po na mo ang gasto. No, kasi mga suki na mo drago sa may baybayo na bahin. Hello, good morning. Ilabi na rin sa may Bayug Island. Hello, Island of Bayog. Bayog! Sa mga taga Santa Filomena day karon po, no? Ay mga mangisda ay diharo. Nahambi yung isda ay. Tinood, tinood. Tama ta ng mga, ano, mga salmon na salmon. Diba? Gusto po kong ka ng mga, ano, selfish. Alalay, DJ Murag, lahat lagi mong padung. selfish ba? Grabe, selfish ba naman? Selfish. Ano din na siya? Okay, para ano, abunda kong B12

0: Wow! Di ba, i-check sila, sure, bagayon na. Oh, B12, di ba? Vitamin B12. Uy, speaking of B12, ato siguro doon yun, di ikaw di ha, naadyod tayo niya ng klaseng vitamina. O, tsaka man ato ni G, mangisda ko kadadlaw, mangita kong shellfish. Dile! Ato na kasubuti kay Gsoo ni mga doon, paliton ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Nganong ka naman akong paliton di G? Kanang kapsula wa baby, aduna ka na vitamins B1, B6, o B12. Ug na ay 17 gihapon kaya rin bar ingredients nga sigurado nga ilado yun, no? Uy, makadungog ka sama nining makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, ug uban pa. Kung gusto ka adlaw protektado, 20 pesos lang yung suon, makabuot na nimo benepisyo yung gihatag sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mabibili sa mga suking butika. Ayun. O, ano man yun na, no? Pero dili rabia sa mga selfish or sa selfish. Dili rabia sa mga selfish ay makita mo B12 ho. Maski bito sa, anong, di ba na, maskin sa eggs. Mga dairy. Dairy? Dairy? Pero sa ano sa mga poultry sa mga kwan ba sa mga met meat kamo gyud ha anong atay sa ano baka oh na sabon na siya oh clams okay shellfish gani oysters oyster sauce oy dili oy joke ra kay binuhan oy ngon na may sauce oyster lang bira oy syempre sa mga suki na mo karon na address may bukid na bahin na mahabog na bahin ba na mga nagtugway na sila mga kahayupan no gatugway sila ang goldfish oy yanong gatugway may goldfish dira sa bukid oy depende di jeo sa hay na aquarium Pero sa ayon gyud kina mong magbuig da isda da sig taas no? Posible na kung gusto gyud nimo, kung gusto nimo daghay pamaagi, di ba? Pwede ka mag fish pan dira sa taas. Oh, mo fish pan ka smooth agad-agad, why problema? Basta na lang kay source of water. Water. No, tapos mangwa kag similya. Ibutang nimo dito, di ba? Tilapia nga kuan, nagdako sa tabang. Ay, tayo, mahal yung tilapia rin na. Ano na ko yung mga higala nga wa? Na ako yung mga kaigsuran rin nga, dili mo kawag tilapia nga naman. Digi, dili ko ganahan ki. Nai, ano, nai smell. Smell? Hindi mo ko yung ano, medyo lapok. Anong nalapok good na agad? Dahil mga limpyo, lagi po tarong lagi. Eh, bisa ni mo, di ba? Kuha ni mo tinae, tarong hugas, ha? Anak ka mo, prepare pagkaon, no? Maskin asa nagagikan, no? Basta limpiwan ni mong tarong lami kay na. Tinood, maskin pag gikan na ilalom sa yuta. Tinood, basta maayo lang yun ang ato ang pagprepara, ha? Ano sa size 34, dili mo ko di G. Damang gihapo yung smell. Sige, ay pagsuda na lagmanok. Ano sa size 35, mga igsumpa nito sa nandari lang hapon sa yung kanunang ginapamina Wild FM 103.1 and the beat goes on.
1: This song is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus
0: previous formulation.
2: It's 6:40. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilahan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Kagara ug tambang ipanginom nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis, makapi man na siya ug capsule. Kinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ko ang iyang effect nga. Makatabang yun siya sa imo. Dili man yun nga makapagwa pa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Mus-mus siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung mugami.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
13: It's 6:42. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Arina sa KYD Motors Corporation, Iligan.
14: KYD Motors Corporation.
13: Nahimutang sa Ma'am Sir Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Ma'am Sir Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
14: Hero Brand Motorcycle Units.
13: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
15: Hi, this is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Pahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX3, so I tried 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. I am Rene Salud. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ascultă ce dăm music să wild, nu?
1: Au ochiuri! Wild FM.
2: It's 6:53. Time Check is brought to you by UZAP Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Kahibaw mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe kainit sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayong aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mao to, pagkataud-taud, sugod na og tulo akong sipon og sige na akong panghatsing. Mao nga gan UZAP Z Plus kudayon. Kasagara man gud, ipahuway ra na nako, inumdaghan tubig, kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan na di ay nato ang sipon, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya, o pwede pakining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, muinom na ko dayon o UZAP Z Plus Forte. UZAP Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galiing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sipon. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sipon, pag UZAP Z Plus Forte dayon. Para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate para paracetamol and zinc ay generic name ng UZAP Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

stories. Sensya dyan kayo mukhang, hindi kayo kukuntarong kalitok. Dalton, nag-ano man, nag-left and right pa na ako ang luas, oh. O, tati nga ako, ganun maluason ng tao, yun nga, sakto mo ang ato ang kwan, oral care. Even though, shoutout sa mga suki na mudra, karoon nga, mga, sana? Mga nagkalain-laing tindahan ra sa may sentrong bahay ng Dakbayan, mga supervisor, manager. Oo, paingon dito sa to mga staff, abang mga staff. SG na muda, syempre sa may tibangag karoon na minaw. Sa nagkalain-laing kasulinahan, good morning. Mabuntag pa sa'yo, kipaningot ang agtang ni kuya, nga ano man na. Lisod po DJ, nga mo ang kasulinahan, gaatbang man sa ano, sa sunrise. Emo ba? Oh, di good lalim DJ, buntag pa lang, gaatbang nami. Eh pagkahapon po, oo, good, atbang gihapon. Thank you nga na ng mga first to know sa hay. Bumunta ka nun rin man yung plaster na tindahan. Uy, or kaning establishmento, no? Nga murag, sana, kung sa kuan pa, buntag pa lang, gisumbag na ka. Pagkahapon, sumbagon gihapon ka. Hasdar, hasdar, mahapdusar, bas kainit, no? Shoutout na sa may, ano, Petron Tubod. From sunrise to sunset. Astang inita mura gikusi sa kainit, no? Siyempre, kanunay gihapon happy ang ato mga uncle og auntie sa mga nagkalinlaing mga panimalay karon nagi atiman gyud og ayo ang mga panimalay nga murag 30 years to pay. Wow. Pero oi, tinuod ba gyud na ay realidad gyud na kinabuhi, no? Gusto ba ka nga makabalay? Oh, mapugos gyud ka ng installment. Kaya ano, di ba gyud na to kaya ning mga bulto-bulto nga kwarta, di ba? Oh, na pa yung bandra nga ano nagrasyan gyud agi boy ka hulbot diha. No, kaya mo bundak og 1.5, wa? Wow, 1.5 nga litro sa soft drink. Oh, makapalitig house and lot, oh. Clean title, ah. No? Diba, kabantay mo ana, tapos ang floor area kay sobra pa sa lot area. Wow. Diba, namiyana, no? Tapos ligon kayo kuan, kanang, sa'yo na, pader? Ah, swerte ba yun? Rush sale. Ah, ano ba na, diba? Mga linya na sa Facebook ba, no? Mag-scroll-scroll po biya ko yung soul. Kaya syempre, nga doon ba ito, makabalay tayo. Yeah, ano, magiging ng mga, ano, yeah, responsable nga, amahan, ah. Tama rin kita mga Android ani. Pero ano yung gamot? Maghihapot na check tayo. Basta hindi, makayas budget, no? O, mag-message din ta, no? Di ba? Is it available? Are you interested? Na-online ka? Tagpilang yuta, te. Ha? Tagahan din kagkuhan. Million-million nga presyo. Ang pagtun. Te, yuta. Sinakuman akong tuyo, te. Dili man per square meter. Tinood ay. Siyempre, no? Ano mga negosyante na mo di, ha? Mga broker, ha? Broker. Ano ang ganda, no? Ano ang ganda? Eh, ano lang, mga andoy ta, ha? Maskin bata pa ka diha, na minaw, mga dalaga ulitaw. Ayaw mong kumpiyansa, no? Usahay kini atong dalan, mangguna atong giyagya, no? Kung nayo usa diha, yung desisyon, ngayon mong paghahimuo na murag maudyod po yung makapatipas yung mga dalan na gustong agiya na tabla yung ka diha, na mag-uban yung tanduha. Ayaw mong kumpiyansa karong mga panahon, importante yung kayo nga, unsa, nga? Unsa, desisyon nga tarong. Ha? Ano siya tayo mga igsun pa nito sunan drilling hapon sa yung kanunang ginapaminaw Wild FM 103.1 and the beat goes on.

0: Virginia.
1: At ang oras mga igso, alas 7:10 na sa buntag. And time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
4: Rexidol Forte.
5: Mas paspas banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: I-check inyong mga orasan, mga igsoon, alas 7.23 na sa buntag. And time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Himsuga po sa imong anak, uy.
4: Sos, masakit tunpod na.
3: Ats! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup naghatag sa saktong

eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga buto.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilahan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: At 7:31 of Payback, Get Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1. Tunawi crush ha, secret ra ha. Ayaw na ninyo i-broadcast, ayaw na ninyo i-share sa inyo mga kailang. Eh, na ay mga naminaw diha nga diingo nato. Basi niya, dili ni mo ma-ano, dili ni mo ma-paday na imong gibati. Ano siya, tetrain mga igsuan. Shoutout na mga suki na mo karoon na dari sa may barangay del Carmen. Labi na dari sa may terminal na bahin. Karoon na kaksyon na sa Wild FM. Ang mga suki na mo mga konduktora, konduktores. Yeah, syempre, buntag pa kayo. No? Dapat presko. Labi na mga kuya na mo, mga konduktor, ha?

pre, di bagay basta-basta na to ang trabaho. Wal garagan ang boss, gatindog, gihapon ka. Ha? Diba na yung mga panayana, no? Apugos ba gatindog? Sumunta ka na mga pananaw na muna kayo na hinala dito sa kilid na muha ni Bayan. Hindi mo i-check. Anak, ticket na, Brad? Naman po ipakita, no? I-check ninyo yung tarong nga, basi ka na nga ticket o tumiagi pa na niya nga pagbiyahe. May balaan ba na niya, DJ? May balaan na kay, syempre, ilab yan ang ginabuslutan ng mga date. Ana, ha? Syempre, tumabatanon di ha, mga kabatanunan. Kanunay, yun din taon mag-ampi sa itong biyahe. Labi na ng mga nailagyo ng mga trabaho. Adlaw-adlaw, magastog tag 200, no? Grabe yun, no? Yung sweldo, ilan lang tayo mag-mention ng sweldo, ha? May nusan sa, ano, sa transpo ba? Or, halos katunga, man po'y malangkat, DJ. Umura man kung ano ni DJ, oy. Katrabaho lang, ha? Para madato akong amo, DJ, oy. Pero ana yun na siya. Importante na isang experience, no? Kaya sama sa giingo, di ka kasulod kung why? Experience. Di ka kasulod sa lain trabaho. Eh. Amo na, ano la, tiguma lang na yung experience niya, no? Eh, na isaktong reputasyon dayon. Kaya para panahon ng mga ikang certificate, eh, mo na nang ano, kuha dayon, mapasa niyo sa lain kumpanya. Ha? Grabe ginig mga tat, mga tirada ng DJ na mo. Eh, ano yun na, uy? Oh, diskarte, takaroon panahon na. Kaya para mo dato yun na. Alas 7.32, susun pa may langayan. Eh, syempre, kanunay na akong ginaingon. Hindi punta maghasol-hasol ito sa mga naminaw di ha. O, oh, napabihan na sila gihuwat bi ay. Kalangay kay ka. Sa muto sa mga jeep di ha, gaat, gaali ba? Kung pananaw niyo, puno-puno na niya. Uwan na ikatindog di ha. Nga, musakay, lakaw na mo. Oy, tindog. Dagan na. Na para ito mga gasolina ba na? O, krudo na inyo ang gamit. Hindi po masayang, no? Ligingan din yan po na ito ni Sayang at itong oras alas 7.34 na wa baby. Panita sunan this next song is brought to you by Paracetamol Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. The beat goes on. This is Wild FM 103.1. Bumalik ako! Hantod ba talas 8? Huwag mo biya. Hala, pag-wild.

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy, even better na versus previous formulation.
2: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa tambal nga barato,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga bag-o,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga kompleto,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa paspas nga serbisyo,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa duulang maadtuan,
8: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
9: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ani na sa KYD Motors Corporation Iligan.
10: KYD Motors Corporation.
9: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
10: Hero Brand Motorcycle Units.
9: Zoom 110, Punk 160R, og X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Worried sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kay ang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. KYD Motors Corporation. Sulit na, sayon pa. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
11: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
12: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
13: It's 7:42.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: May may bunta din sa mga nakalilain tindahan, hilabi na ng mga karinderihan na ito, Drakaro. Siyempre, hilabi na din sa may merkadong bahay, no? I-check ninyo inyo, ha, mga customer, ha? Basta niya gusto na magdugang o pangayog sa bawa. Oras na to, alas 7:50. And time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Himsuga po sa imong anak, uy.
5: Sos, masakit ton pod no.
4: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisiguro tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Generosity o bukas palad, tatak Pilipino. Sa krisis, nagkakaisa. Hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Shop. Generosity o bukas palad, ikaw ay M Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
13: It's 7:53. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Set Marketing.

0: Alle 7.57 na wabiba. Get wild, stay wild with World FM 103.1. Yaya Kapi. Ngayon, ang tingin na Ben and Ben ba, no? Siyempre, 44 ka barangay. Salamat sa inyong pag-uwan ni Tonton sa programa Morning Zoo. Medyo udto na. Medyo init na. Panahon na kini kay para maningkamot yun ang kadaghanan kay sama sa gingo nila nga mitras na pay panahon, no? Tigom yun, ha? Tigom o kusog. Saan na yan ang mga igsuon? Ako ipainomdom ka ninyo. Ay, ginig kalimting sa pangadlo-adlon yung ginabuhat. Eh, prioridad yun na ito. Ang siguridad yun sa tuang mga kaugalingon dihan. Ay, mo kumpiyansa, no? Mas kinasa mo, maglakaw mo, magsakay mo, lupad mo. Dadagyo na ninyo yung pag-ampo o pag-amping. Yun, alas 7.58. Eh, na itong hinabio ng usa sa mga gika, ano yun eh, nadyo yung saktong tahod ang tanang mga kabarangay niya ni... No, gikan kini sa kanang gingon na itong pamilya nga ano na ano gud kanang taas ug pananaw sa kinabuhi. Tapos daghan ni Sheik ng pangandoy, no? Siyempre, mga igsuon, no? Lima kakurso ang nahumaniin. Sobra kakurso nada. Hello, good morning!
1: Hello, sakto yun na tanan imuhang gimension, no?
0: Alam, Harus, good morning. Grabe, maharot, no? Lima kakurso ang nahuman.
1: Oo, ang isa kay, tagaid ako, BK, mas nakabalo pa ka sa akong mga kurso. Suryahi daw ko, ano, no?
0: Dagan kay kagkuan ba?
1: Bachelor of Science, major in... It's a man. Major in gaslighting. Best in manipulation. Best in kiat.
0: Best in tusok-tusok sa dagom kay Mayu Mutahi.
1: Maayon yung tagig ko Mutahi.
0: Lagi na.
1: Lahi po itong tusok akong gusto.
0: Lagi na. Dagko nga dagom yung gusto din.
1: Yes. Dagko extra large. Ganahan ko, anak.
0: Lagi na.
1: Para mas...
0: Sige, hadlock ba na? Hindi ko ganahan, anak.
1: Ano naman?
0: Oo. Nakakita ba
1: yung dagom? Mas dagko, mas maayon manggod ang dagom.
0: Lagi na.
1: Mas effective ang imuhang pagtahi.
0: Mau ba?
1: Yeah.
0: Mau, ako di ko ganang magtahi-tahi.
1: Ano naman sa?
0: Kung dili kadulot ang dagom sa kong gitahi nga tela.
1: Mau. Dalahi
0: mo ng dagom kay pareta
1: na ko. Kasi gamay ang buslo.
0: Dili, dako lang yun kay murag hanggarya ng... Murag hanggarya ng dagom ka na ko. Sus, noon sa naman niyo.
1: Lahadlok na siya, no? So dapat pang isa ragit siya.
0: Pang-anesthesia, gurot ko. Nakita kag dagom sa kwan, nasa spinal cord, iyan ang anesthesia.
1: Pang cesarean.
0: Cesarean. Subscribing.
1: Na naka-experience po ka, Ana.
0: Di cesarean?
1: Lagi. Wala, gusto po ko makadungog ba? Basta naka-experience ka.
0: Abi ko gusto ka ma-cesarean.
1: Dapat normal.
0: Normal delivery.
1: Everything must be normal.
0: Wow. Lagi paningkamutan. Alam
1: pero, of course, kung diligid makaya, dito na lang kita sa C-section.
0: C-section. Kamalo ba ka nga, naingana po si Aya Babe sa unang panahon?
1: Ama, mga 18-74.
0: Panahon sa dinosaur.
1: Ay, iya-iya ramang gunto siya sa una.
0: Lagi na siya.
1: Ano, magawas rin kalit ba?
0: Pero tina, ana magyun na, no, di, bae rin yung makahimo ni ana.
1: Of
0: Tinood,
1: course.
0: No, nabitang magdala. Huwag kinabuhi sila.
1: Munang saludo talaga tayo sa mga nanay.
0: Uy, happy na Mother's Day.
1: Oo nga, next week, son. Ano, this week. This week ba, diba, Sunday?
0: Hindi ka sure.
1: Basta kay second week of the month man yun.
0: May 10?
1: May 22?
0: Mau ba? May it happen?
1: Ikaw. Unsa naman imo ihatag? Unsa ihatag sa imong lovey
0: dovey? Daghan.
1: Daghan.
0: Unsa na ni Ana?
1: Bukod sa pag-love sa iya, unsa pa imong kaya nga mahatag?
0: Daghan maharus, no? Siguro tara mga maayong butang mahatag.
1: Gusto ko yun. Sana ako rin, pa-experience.
0: Unsa parang klase nga maayong mga butang ko.
1: Uy, pero...
0: Kaya na makaingon yung kung maka-feel siya na siya sa heaven.
1: Ay, wow. Ang sarap naman.
0: Grabe si Ayubi.
1: Dapat i-Ana, Jord.
0: Lagi.
1: Mata siya.
0: Dapat lang.
1: Ito, uy, advance Mother's Day to all mommies out